sokai jaluang kita kaluang sokai jaga siya yung mga ito yato ni tayo may ito tatyo nga sinita uminomin sinita uminito yun daw kaluwali kisya ni tatu siya mayamigo at atama pila kayo kita nga inok sa katang atak muna inok ang ito tukaro siya kayo mapito karo man kisya ni ilok ko si tukamigo tu siya mayamigo lo tayo may ilok tahong siya katang at atama tan na sinita uminito karo tayo maatataga nilila ko ni Dr. ni tabong lupis yung yakan nito na lagal lo tatay na lo isa magi yung ni tuksaw lo niyo kanuk ya sinita kumin yung kayo kay makilo tigo so kay masinita kumin ito na man tayo matabong nga pisuk kata ukalok takagal lo ni tana nunalo ko yung kalak ilamanin ni kalak kulo kalso ko yung ni kalak tapan na ima nunalok to alam bitahak pa yung ima nayok pa yung yabot yung ato kalalo masyala kagalalo naman na ilang nga tabong ato nakakalat tatahang ito tapon na yok pa yung at ilang tayo may tuwa yung mat asuila tapong sinita kaso wala lalok si mami gata gaso ang atay latakwa at atakuka ang yok kari gati ko malito na gati ko tanan na yagalo aman ningaw ko yung yagalo aka takulo ta tanan ukalok takakal yun sinita ko ginyak tabo awyal ako lumi ukalok may awyaw man tasa katala ito alaw ito kaya so kay ma awyal lo akalaw na kami asuila ukala ko lutay na kukirak sa ungin manajag yung yakala mo kukirak pagkaluang ako kukirong nang itay na tunay ulo tayo may mat najag yung yakala ka na malaya kukirak sa ukala ba yung mat ang utititutuin na awla nakakpa yung mat uya kalaw ka nakitong nga kalaw ka nilun ni ang utititutuin na pinaswasa mo yung mataan na kukirong nang ina mo yung ukala ko lutay kamagi yung yalok tanga so makukirak sa ungin mga ukatulon ni putulok uyato niya makipatto ko. Ungatano ko, ani kok tuyak, nga tupat, tunni nga ila, ungatano kok tuyak patto ko. Ukala ko lutat suma. Ay sila, pinaswa kong ni yung magutay may mat, kukat tuyak pagkaluwa kami, go. Ani kok tuwalo, putulok uyak at tatun, nakasungwa kong nakanilu, ukala. Kamagi yung nila ako si mamagutak man eh. Kaya ba't si tuyo nakto, sinitak, pinginyak tatun ni, kakalukala, tukulumi. Tay ma unno ang ulangat tan lakan isa magiluang ng medyo ukal na jaga yu yakalo maka magilua tuya lok si maya kalo nga kukak kukak si bak kamilila kukak tugu bak kalo ak tugu putu lok tuya hatta dun na ko singa ne ukaliu ta una kamala tuya lok si maya kalo pinasi kun nok tugulo ukalikulu ukalikulu galo takulu ila ukalilaki kulu wal wali asyula unwa ko lang at tayo natapan ninyo nga ako yung yakalwa ka kanigaya ko rin ni sinita ka suwalila ko si mama kangat tamo tamag ko piyak to ko uya ka galay kangat tamo ya mo sila luto ko lang mo at ataga ni sinita ko piliyok to tamo nga ina ko ya kilito na nga no uya ka ni ukakaw ka makamit kamit kasi yung unang ato ka abalungin ni tayo maabalung ko lang to ko uya ka ni tama na namag tuko pingasong na inok ako maang niyak tuko tahan na abaluya nga uyakan ni sinitak piginyak tabo ama kiyuk tahan ni alayak at tiyak tuko ityo nilo asula aki sa kakalilo ko tayo may mat tabo unwa ko lang nga sinilok tumo niyo tilo nga li sinilong nang matilo nga sila mo kipikang ito ko nila kiyuk tahan nila kisya ni kipikak pa yung migat ka kipisak tahang igay mat asuila tapisak tahangi gay makiyuk tani kisya ni tututu hangi gay malo kipakak pa yung mga tatay maawla ko luya luwat yak si maduin na tuta kipituwa ka gati ko kiyuk ta so kaya yung nausya ningin nyo koyo ko lula malo kiyuk ta kipigil luwit so kaya yak sa kaningin tapatwa tay may lingam may yung wali at atama tay may lingat yung mga nila so wala hatak to ko lulang nga awya umat asuila at ataga unwakot ni pimingila to siya ka ulilok si magama unwa ko taktong laki alumi saking nguyang mi tayo siya na isumanningin na talon ni isumanningin na malon ni saking nguyang mi tayo siya na unwa lwa tali tali mi ugayak kalon ni tama na isumagiligo sinisagala ka ulok tuta sinilwa kalagala ka ulok tuta katsimika sinigyang nakukut isumaging walang

temannya kalau ini muda punya ilmu iu karya lak toko uyaga kokok paliangan nami malik teman nunal lagi aluk put tak cuma siapa tinggal talu nunal lagi teman cuma nunal kokok kokok tu alu mata nak kuna aku yang ulau tu tema tema cuma asyulah kaman aku luya lak si mamat teman nani gua kalau waktu dulu atuk tengah ila unwa atuk tabu kubi anang itu alu kaya cuman taimet tu mula kau jigi yok tu ni isu mana kalu yang magalok si mayok taimet tu mula kugi yok tu ni mana nu nalu tu indang malali ubang esok si umur sini kung nalu kalilok si magama ale esok kalu jalok tunggal tau tungguak tunggalok sutam mana taimet tu mula kau ilok si mangimur kisah itu siapa mana tu ik kau malok si mayok tapi cuma itu siapa mana ngan inuk tu tau nak payumat taimet si umur yang itu tamak kuat kunna ko mulo pingwa ko yaw luar nak payung immat nunal la galu galu makoko yaw tak piyakatta attanak tumulo pula kata ko yaw naluak payung immat ila ani yok kala nak tumulo ya tamak kununga koko sungum maggo teme yok to nak palok si mamat suno patto sulin ni mimmat ukai situ na yu yak tu galu sibun ninga galu atu tolok si mayuk sa nong mimmat teme ukai sakat talok si mayuk takwa inok terilutik tayo malitap manisinit takawlo ni anigalawa kami anigyukulok katigang igawaan niya kalang makitukulo upin na kami kukukot yaw si makkawyok nukka ngayok lagi siya ni dahil si mong uyakalo mong kimit tatuin nalimutan uyakalo kaw siyakto kasuk tumin uyakto kula dahil si mga inyumi dahil nakiyalo kami uyakat nukka tumin nalitay si mga kim magwila tayo nalitamanok kayo isu magiyabot piyong ito kaya nga upalon ni mitaw tigilok tanga ta tay chuma si tak mi ni ulok tu tay na inu inungwa ngalon ni tay chuma ni isu manak tu mitaw tigsaw luang ni mata ata ta mi nok tu pagilok sa mga luang ng sini tak mi ni tay na kamagiyaw ko nago unwa ngulang ngalita pa kamagiyaw lilok si mabok tay mangut yaw sa ngutu galwa tay chuma ni nok tu ko tigilok ta galwang ano sini tak mi ni tu kalaw tay na iyo ko taw taw ko nago tay chuma na angat ko ban ng mata tang ningin yu ilang itamani mata imaka hindi na may tukaw yuto sa mata mo matay may tumi tang nilu uman lo kitay mga lo lo tay may tukahak to sa umat ang akulok to ilang ini may tao rin siya uluangin na ataw siyong mata ilang it kamagayat siya uluangin na ataw siyong mata ilang sulakan niya ang nagit tamag kuha to kay kisya nila ukarto kasi umiyo ko lo akilog lo tapong alam na kimera yung alam ni isa magigutti ko kanoy lang ito ko lang kamaginyal ko akilingwa ka ang logo lang ni Tanna kangigigutti ko kamaginyal ko dahil makanoy lang ito nakatawag ito kaumiyo ka lang kangigigutti ko dahil iso niyang ikalawang mga dahil sumanili sinita ka siwala ko ilaw kasi magalawang may mailiwan ko tapong isikan na ka siwala ko mayo ningaw ka yuya ka lang imakakanukya iso mayaktaw si mako yumulukya kanukya tapong utikkan na kasulo kay Lawson magalawang may iluano sinigyak to kan na kasulo kay may una silak to kadat yarto tapon sinitabi mini dahil nalisim mo si mayo alok kayo pita kakaw ni mayo yagat siya mayo alapik malat to kalawang ito uyakak malat to kalawang ito loni dahil nalisagat yung mayo nang mayo imini kanulikan na ako at takayagam mayo li taman nalusuyok siya ito utak lang na kailunin nun na koko ya wialu ka kau yang ah tayna ka uchiya to ka hukto ka lo solo nu na piu yuting wal lo manne le piu yu mitai lu nu na la ipot tayna piu mitu mi se magi lu go u ya kata ma no qiyo ka uchiya to ko lo inum mi ta chi mi ngali nu na la ta sapu sapu ti la se mamma go inu ka sang mi ma ta imma ka tan u ya ka ta pung inum mu ka tan nakal dan tay mi tu lu atuk se maya ka taku si maya kaila ningaw ko yung yakalo ka taku si maya ko tayo may tutilo ko tapo na awyak ko tanat to kamanak tulo ko awyak siyok tuta imangil ako may tukalaw lugo ipuy ko kalang siya yamin puy ko kalang nang ningit to ko kawin si matawa ka tapanti palong mi tamag ko suna to yung naking ko ningaw ko asigalangit kau jadi kalau yak payu yak kalau abu tanah ni

kawi hima yaka atok pigi hima lugulu tai me tok taharun nak tok upiringi talugi tu naka chaungin miyo o kawi hiti unang wangu sugi yak chaungin miyo tai chumani sibulita atok palok simagin nang ako kaita manna kisiyan atok tau simalutik inutukutukuk simamata sunatuin na sunaw sugilu ang itakulok takalo man nakut tai chumani tokatisiyan atok tau bagin na kami inutukutukuk tumini yung mata sibuli alok tinulli sunatuin nang nusalaw kasuktu kalwano itan na tayo may tok atok pagisimaya ka ima kasinitak minito ko alo tayo na yuk siyang utiwalo tayo na uting walok si mayabot at atamaluila mitaw tigi kalakaw yang nga unwa ako to ang kubiyan ang ito at ulilok si mamatapan nung nalo to yun nang kisyo takakayang wangin makikto alo me tama na nun na kanwilikain na kong nang kanwilikain na kong nang nialugin me yang nga takuna takutitaw bigilok si mamaya ka udlumi mulo ikat na mayangin na to ko imay kong nang ningalo tay met tok ta kaya kallo ikay din na dun na kaya tok ta man isu magi siu kali tan unik kaya kay nak ta isu di luang itu kalau man pilu ang ngata na isu lak ko yil do ni

0: kai mai lasuri tana lai papikiura upanga bi mi unik kanga kai singe ma makise na sik ngua tanga asia ni unik kanga manai
1: kolle ona oksuk sami ni ga yosak
2: pakto amma suri tai ma tana unik ka kau ya au ya mitau tapani tena nunanga ni au ya sio kotak pi minyokin ra kau ya ni suri tana unik ka ganyak taka tai chimali ilagin ni takaluanga tapani tena kisa nuna migala miksa ni gala ila khani giluang mi jangan ni litau tamani li isu o kangwa kai na lutai ni pingan na mu pingan na mu ngayo tai na unik kai ba lok ko ja kapani li wan nanga ngani tan man na unik kai ta ka atok pigi he balla ta ta amma to ino ta ko ta yo tai chumani he bolit tinuk nuna khani gun nang minganut tapan tip barum me tip barum me da tapan na suna ta kangwa ngit to aro walwa au ye ma jaga khaina palle walo khime ma tai chumani tapan anu na la yalo amalu tu sao manak tu ni tapa chuma tip balu suna ngit izra izra izra izra ta kha yakat tapa ko ko sang nginuk salo ma ta kyu suya suya kanun ni kalangin ni nunal la kyu tapa cuma tik bawa kanu usinga sang minok salo maggo taman na tagayumin tagayumin ila tagayo nunangani tay masuri taman na inok to kota yok tok ulu me in to kodi yum nang mayabut ila ayo so igi yuti yum nang mayabut tu sak pangita tu saluak pangita bulloni mana ulu me ulok tok kisan kau yima yau yak yalit suna tuin nai ami shum mata tai cuman atok tau hat tak sima yusilau nunau nunami nunau piniang ningin yau kasi ngugat ta taku sima katalo ilangin ni amal taku sima lalo ta tama kwa nunau suna kang ningit kanoy gunang ningin lo tama ito kaktus sa umat tai cuman atok tau bagiak sima yusilau ilangin no kisan upyo kong italo gilo ko piya kaya hangin mat taman na atok tao si mayo atok si mayan ni tao atok ataw bagi si mayan na unik kang naya kayong tapan aw yak siyo katak tuta kubaya na tiyak to galawa kubaya na katak si mayo kisan ito ako may tolo ko taman na ilip piya kaya hang nangat kutay tsumani kawi katak uligi si mamigak ko at atan malakata dilunga at atan matao hilat ko sa agaswal lakit ko yakat talaw si mamim mga kaya katang makitilong alon ni sibuk katak tiga sukto nga ang alak tono piliwak tumi kano ko ang akasuk kayang mga mata taga pinaglo ka lapat ukak si matiya makipayuman pingigiyuk sa uban na kami nga kano tupit tamik siya no piso kaswa kayang mga ama kawisak pa nga nga tatama kawisak at talaw si mamim mga namulu angin akaswa kayang mga ama angin

alakay nga, no, si Bukalak tinak pa yung mga, kaya nyo siya makipatunga, maniningin na, atwa sa katang na kayo, kayo matataga. Maniningin nyo nila, sango katang na katunin nga, piyuk ko kasuluwa kalawa mo. Kapya siya wala mulo, sango luwat talaga siya. At atama si Bukalak din pa yung mga, tamaman ang ito, kalawa ilan, kano, ilan na inalawang ugalawa ko nila, tay mga lima kalong ito, kalawa. Sibuk ka tatilok pa yung mga angat alat tono. So na makawisak pa naman mga tamaw na. Kano kayo di mabali ang mga matapat sa mga nunalong mig. Dahil maatatagalo, piso ka lila ako si mami gano. Piso ka ba yung atay lang? Tapaw nga, imaal kayo di ba yung ama? Isokoy so lila ako si magama. Asikuluyalo kakpagata. Tapaw nga, awyak siya katakto. Takun na luwang uyakat talo ako si magata. Atatag kukalo. Dahil sa mga sibong ning agot. Tapos nga siya ko siya tilong, siya ko siya nakpalaya tilong nga, nung nakakata tilong, tatako ang inalwat siya, o yakat talong si Magatta. Nung natuwin na matapaan, o yak siya kata tilong tayo lang. Dahil ma, taan na, ayaw ko siya, utigil yung malawa siya, kong maya ka. Dahil mga lutang mayo ito, takat niya, ang matama siya, kong inalo talupigatta. Nung nalo, nunalo ko lahat ang manak tulo nila umimat. Tayo may ito manila. Taman na atok tao na yung ikalawak nila ko. Imahat tao. Doon naktaka. Tako si Manlogo. Atok pigi si Manlogo lo. At atagalo piso ka nila ko si Mami Gano. Tapaw nga nunalo mo. Taba nga kalalo at atagatuk-tuk to ni. Unga si tukan lang ko nung tupit na kanigin ilo kalag tao lang. Upin na nga ulo lima kala piso tunok. Taksi ya ulu lauk payu watta angin ala kalau waktu itu tak ada aku kela atuk saya kami ubang anu nama tu dia ulu wakil lu ngasih ngasih ulu lu ngatai cuma ni pia ila saksi dia ulu angin tu ulu lu ngaila mikir ya ulu ila ngasih ulu lu ngaila tapi masa tak kalau angin apa lihat lu nunu nama si ya ulu lauk si mamikan nu taman tau tunga. Taksi lo tinlogo lo amalo taksi tinlogo at tingin na lo yari sa mga mga takto lo tinlogo si bumuta ko lo ulo ka umani taksi ya kay maasi ito alo yari sa mga mga tapin naksi tinlogo pilo akto mi ang alakalo akto nilo at ata makawin mo siyang utapan na bayong mago nung nanamutun na upasyo uwin na kami yung ilang. Ang alala ko si Magano at ata ko na matungulo na aswila nung naman si Yaw Malalala ko si Magano sunak ba? Tama naman nakakuyualaw wato. Man nakakalalaw wato ko na nung na ituakit ko kalalo. Atok patabok as itialala ko si Mami maimakik ko kalalo lakto ni ang kalakto na ang abugo ukak patungo no at ata ka ang abugo kanito ko ilatupak po ko kanito ko lakto ananak ko kaila tayo ko ilabok. Ananak ko ka, tuping at tayo magukhanit tukululak ko tabag ko kilang wang ni waluktok. Tayo magutaban ang watitiyangan ni tupik pong. Tapakik ko walalok ko, pisulakan no, akong nakulong pisulakan no. Kik ko walalok taman na uyak agalalok. Masalakat takang na uyang itong loon ni imakik ko walalok. Alokan lagi akang makipalakto ilang alo ni taon noon na ikiyang kukalak malukto akang makipalakto. Tapan na tipbaw he kukalangin man kukalako yung kulungan man na kain namin tukluyang mga mimata tayo may tumisawalato sa mi kukalato kalwa kayak tuyang mga tutaman na atok patabok aso lakit kukalalo tuyang na ulilok si mamat at atagapiso ka sa kulungan ko lakit nung pala kita katatun na lang kami ukaw ta katatun si mamma nga kisya ni kutaw nung alam ni gimut sangukun noon nung alam tayo may tumutay na kayak tuko ulo lima ko pisuk kuno. Tao nung alo kisya, tikita yung nakalakto ko, ulo lo ang makit mo kisya ni ko, pisuk lulo tao na nung nalukto. Ilakaw yung mayak at tapang, tikita yung nakalakta mo. Tapang na nayok patabo tayo, may tuktakang niyo yung ito. Kanigi yung agon, at ato makaw yung mayang. Pisuk tabo lo, pisuk tabo kaw yung warlo ko, tao nung atiking ito. Pisuk kasi mabibu ulo, minun nalukto mo, tikikong nasing ito. Ulan piso ko yakta mo takong walo ko ila.
atata kalu pisum na dak sama tu tech mani asuila pisuk kanu mani tualo lang khik gualo lang ataman na atata makau ji main nak takalu angan tu pakha pibun kalli balli ani ngani tai mata ta kanu kau mali lok sama mat sinitang na lang nok suna mali suyuk sak sama lang na kami atata ka tai mai tok takau nang mayok tu sao mayang agun kikku ko yuwaro le dox sima mata man nakikku ko yutu ndaw ngi tu yakal la ko yuwaro imma takkat ko yuwaro unno manung ni tak to ko yuwaro uyak ko yuwaro manida ata ta sini ta ko mali dox sima mata pung uyak hu pa uyak ndaw kilinganu pangu pangu waktu nu kisan kiyuk tan alle ko nyak ta dini no ci jugu pangu galak tu nu tamang i yuwaro ni gala ka ko dungu ni tamak ko uyak alu akon ngan ni galak kikku ko la ko ningin ni pangwaktu nu kujian tamang si utak si kala hat tak tu. Ata tengah nok kau malah jauh si mama angin abu kau kan itu kalau lagi waktu itu kau. Tamang nasi nasi ilu waktu alam mat kapi ayam dia kasih mereka cuma nak kau di si maluang ni kana tak tama. Tapi malah asyik dah sini takkan nok kau mang ata tama tu pale jauh si mama memang. Oh mana itu takkan ni usang ni lah ujar lara ni tama ya. Shutuin nak nu sak gang ujak tu tamang i ju ai to yummi uya khalla ga to lu aku tu yu ti aru ila nga masallah ka tiam mari pangu ka pigi law tabuk ka hidal nang mi ju pangu ka pigi law ta dinni unnunga suno ko pangu ka pigi law ta ku kayuk ta si waktu no ta si aku laga lam mari kilun taman i ju ai to law mat ta bunga shalo ka ningu aku lu munuk katum ni ju mani tok ta khang ni usang ngila tapi natau inokasyon nang tau yuto ka sak balo ko lo nang tanu nat takan gi yani palo o nga sigi ya galangan ni la inokasyon nang tau yuto ka tau to sa man nakad lim sibo ni nga gut iyo ko takan nang tau so ngo gi nga kaw ji bigi la oksi man payung ko to sibo ni nga gut tapi kan sini talo oksi ma gatta umi akko bicie bolu no tapi na tai mai mata ta gai la umi akko bicie mo tau kisiani nokkaw ma khattara oksi ma mimma awlo ta khangi tolulu tali ipun natil luguli kullu tuyu ma nyagolu mo mi khattil lu tay ci man awlo ta khangi tolum mi ata ta ma umya min nyagolu ani ak baga shoti min nyom mi go ata ta ga umya khaw ya oksi ma mimma o man ak romi ngal na min nyagolu mi ak baga shoti ma ta umya ga yow waktu mo ngam taw nani ata ta ga umya khattil lu tay ci ma nga shokko shodi la oksi ma gama tay ma illo galu unno angul khattil lu ila khanu tukku ya lauk si magannuk amat tau na jagi yu ya kalua kalu ilong malum na jang atawa ni tau suku si utau katakan lagi ngijat ni tau tukku ya tuk ipiak tuku ya kalu milit tau ilo kalu suku si kalu tukku ya kan ngua kasuk tunuk tukku ya tuku ila tupu kalang ngua si magasuk tuku taman ipiak tuku ya kalu mi taiku ni nga aku tuyo tau nak sakulun ipiak tu menyakaru ni ku ipiak tu kajau nak payu ya butaiku ipiak tu kului kalun hak telah yung itului ni lang tamak kua taimai tului taimai tumutu pekan nga kasyuk tunu inna ko ya mo ayam patu ko tapang illua tapang no kodano pirok tuku inna ko ya tanna illu giliu tuku ubi ngalun itu pirpo dan ilnya ko ya illu gilu tu ko tai meling ang watu nak tu sinita sinita ka hung nak tu ri mengan tak mani illu kanu tok ko ya tu ko mila tok ko yang me illu ngwa ka supung ya tok ko ya ka sokolup asu la kai ka tak tu ro tu ko tak ka cheng om mata la kanit tu ro mata ana nak ku kana ya gi ya kalo kalo ila tak ko ila bu illu mal ata tak ku ana nak ku ni la tamak ko ga lai tamaan khanik tukulum khanik iya kulut ini tupik sima yun asyul laki uyu khakun nail yuma unu wakuk tumun yumman kaya kalapak kawgul waktin yun kaya cuman niyuk kalikulu lawak sima gata ulaku niyuk kami lukatun nyalak pa yumman niyuk kami payut taula ako malunu ila timi payut taula ako malunu palawalim mi kaya kalak tuwala walang mayugo ulla ko bayut tawla ko mallo no ikkuma ko tak khawpat no ge ala mi ga tatap pang au kang ni limo sai na inga kage ja ka khat tatuk tu le pal le ge ak tu tai la tap pang on ka ba ka yo na au kang ni limo a ju la ki yu kha ko ni limo un wa ko mu nyu makkai

sa katatya yung malitamani. Yulay nung ako yung inyo yung sa yung mga. Tamani siya tuga yak tumani taksi kay nakatatun yak tuni. Taksi do akataka nito tayo may tulok si Mayo. Dahil sumun tayo may tuyok siya na kukanula kami ni Kiyak. Taksi kay nakatatun na lang si Mayo kaumalak sa kay tukulun ni Suli. Yulay liko king unay

يولين يوم نتلو يولين نخلي تبون أمي تطلع سرقية الوقت منالو يقول إيش مقدر مزغطان أشو لا تبان إنهم مخاقتون نمي أكيد تقال الله سمام ما إنهم تبان إبيع يقول يقولوا تمان تكوك سونا ما عمو تبين وابو إبيع يقول يقولون إلا خلونا أختلاق يوم التقولون تبان إنهم أكيد تقال الله سمام ما أشو لا najaga yu yagalo ama kitu yu yagalo ili sa kami yag ili sa upun yag na katangot najaga ila najaga bala yagalo ka najaga suging ita ka taki ka najaga siniman sumalo tayo may sumatalo na lang mga mauwan na kawin yung malawang ito nga upyo ka sung ito arulo nga sumatay may ito ng mga ama uwan nilo na kawin yung malawang ito nga dahit sumali kinawila yaro yung miyaka kinawila yaro po ilo ka lutap pati ako lo kanito ko lo imatalin nyo itsiwalo nga ato kaya ko ato kong naktaka so ko sa kulo ka lo akama uwinin na matimibok ano kayo nga ato kulo gano ina nga ngawalak kayo gano ilo katigay ka lang lo luno itsiwa ka matakba ima isa kaya to na loki na nga ato kong naktaka kanito ko lo kung ato yung akalo na yaga tayo matakani sinito tanaw ka lo kinawi lalok si mga itakan na yaga tayo mga lima kaw si mga kunayagi gagko. Tapatahan na na yaga. Tanak do yakto ko lo kinawi lalok si mga itakan ima kinawi lalok atingan ni okakulo ko. Kung ato kungayin na lima ato tayo mga. Ako ni kalama ka ito ang alo ni na yaga lo ka. Kinawi lalok si mga itakan si mga kinawi lalok ng mga kulon ni uwan ni pilawang ito nga. At siya lo upirin ningin na kunayagi mga kutay si mga ni. Ano ka ang itakot siya? Atok talimakibat ang itakot siya. Nayagalwa kaila imatakulo ko nayalata ka. Takani sinipo tayo matupang mi. Kiyo yun nang ito nila kong nang ito. Kinawin. Kinawin. Tayo mangin na nipikapibo. Ating ano kakti ka suwakta kalwa. Uka kong nang ito. Nila kong naktuyang ito. Kung ato yung nakto. Tapos nayagalwa ka. Asula. Tayo mautukuyakto ni nila kong nakani. Kung upyato nila nila kong nang ito. Iyumak ya. Tayo matapang hakamutun na inutuat siya ng ulunit. Tapang atun na kalun inukang ito alutun na mo. Kamalan lo ang manalulunis yung matapang at ang mga suko sa kulugan no. Tapos uli utak kayo yato ng may gano. Itsiba kalat to kululutun na ulunit. Kipin mi nang alunit. Tapang atakun na kutun na kutun kakamit siya no. Taman na lo. Uyakala, pauyakala kululunit. Kanigiya mo kiki anak tungo tay mayto, tama na imausin na siniga lang ah, asula inum may akto hakanok tuwalo nuna ulo ulo tapangat inum may inuk kanum may sulit tapangan lo cha takip iya katatangan it, tapos matupiu ilat taking unang ako nga hatag ilo ti tuping ita taki ko anak ko maging unang ako hatag tuti, taiko ah. Asula akit po ubatin no uniwang itiyal yun ubatin no kanito na kayo. Asula pa uta na pangwa ka sa kulupo ikit titaw di ilo no ang waga lang makito no lune. Kaya to titaw di mayuta na ito ato. Kaya to titaw di yutya. Ima isa ka lang yak to yakal wakto do unipato. Takwa mako. Asula ilisak sa tiyang awil yun eh. At yakang makikil yun eh. Mani mi umili mani mi okpasimik. Panok to kanigiyan mi utang mi usual mi mo nang mata ko nang at saka kalyo ni na yagi kawa kulitan na kahit sa mani suko sa kulutin lunga takole inyo yun na at dili sunam at dili inyo intay sa mani inyo yun na utilugit ili sa katya may takatay na loo ni naligusun na siyong ulo ni kinaw mga kawin matiyakta ka tayo mga lima kinawilan niyo yung itaka inyo sila ngagot. Uwan nilo at yung naligo suy na sungugil lumi. Tayo na kaw yung mayaka. Asula tayo naman. Ilisakigat ko, ilisakigatid ko. Ilo ka ayak to ni. Pulag yak to walo. Kinawila la kalwa may gatid ko. Nila kong nang ito alusin na mima. Ilo ka gili ko kinawila niyo yung kalakayang ita ka. Tayo sumani. Manaw pa nila. Kinawila yung naktalo yung mayabo. Ito ang nilimangan eh. Uka ko nang mayo nila ko nang mayo kung ato galwa. Dahil na ino, tako si magako, tako lo ako si magako, tako nga sila, ano ka si mayo mo nyo. Ano ka kailo ako si mayo ngayon,

Hello, la kutum la tebe kutum asolong mi kesemana kulang mik na la la metin lusi tamani akarin ni CBC ukir tok temina la kau tigitin lusi. Ulu mi IP ulang metin lugu August 25 August nungup paliat talagibong. Uwang au katiyo yung alisi anabia pik jamie kajok tigil lugu asin. Ila tamani ula meni yuk meni yukuluk suli kau mak kau makingi marit tutagalat suli. I pasaditungit ya lamia pasulang lo kukajana lo lo sakin ni biu titu ni kisian mini yo kuro lamia tamani kalan ni nama na tu sa kalau kudek kau pika su hapi sima yo api lo tu ni la pilih yo jo ang wala lelong at nok kayu itu pisiti yo kat telok kakasit nok kau na itu kayo takati itu ti nama na kuja Tiernek today masina mut tayme ako minang mayu kalo ilana la tulimat tiyadun la kutunga sa tiyak sa mga 925 kasunin ni Jamie Luta Banike ng nalang may tiluta tusang nalang may gata tayme ino titulang may gata saban ming sila tayong pipa leo tusak sa ulo tilugit tayma tamani unatak to say ilano na pumiyok yung taktumilag tamakwa tama kanong takus sao nak sao katalang at pero palero inak to dilo takis yan ita ko tao inuit ni pagkaw singit puig ko tao sa makuyojang puig ko tao sa makuyojang imata tas mga una takto si minto sang na mayo tama kuninga una takto sa ni pinag katakat dilo gin amalo tu sang na ano ta Atapa ni ko ilinir pitakala lang may majiging ito ni ilinir tibiyo katarlo ni kangak sumi. Tako la jiging ito lang matagono tasak kitita yu ino na lindot at yun na wala tutit. Tama na ito sa kumina tiyan yung mayong. Amalo, say 7:30 people near to sa solo tindog itako ang katigilong yung matalag. Eko akitu akitu re rutini ko ka sa kain na to ala ka tweet ta sa missa no ta na no na bo missi bol tigi ja bo top nga unika re to nga ta mas minga kanu ile nga pali ang mga ta akitu re na swin na to ala logit amata ta na sanang wa tiu yok at sa pingin yang may japo na minga kalalang may pat sama kuat kisunat tu ini dah kita tukar pada jawab dia dengan ini nak kau siung ini nak tadi lagi kan waktu tu ini kaga yang mangat sebab sama kena senang waktu ini tu kau sekarang ni ambil yang pihak leh lu sekarang gaya tanokat tanah kau salut tu pihak leh lu lekak tanah ni ni hello good morning and welcome to Kuldakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Kaluit studio. Today being Tuesday, August 25th. I'm your host, Lisiana Vepic, here with our technical operator, Jamie. Yeah, Jamie does and have an actual last name, but I kept pronouncing it incorrectly, so he said to call him just Jamie, so here he is. And yeah, it's a little still quite dark out there this morning. It's completely opposite from yesterday morning. A little bit of rain this morning, and yeah, but not too bad. Not too

0: lu ni ai huma lu do lak man canada miu lu usa miu lu taw khe tang ne ngmi bilaga khaw ya khatta rapta bi bala ro ti giu ya ta khema lu ti gud lu u ki un ami hunu tan hi bu lak ter diwa ri yo usa mi man piu khalwang ngi man nunalik ju a hi ni nga khema yuni pekotin ni bilaga khanik akhaq dei huak lu ni Baloni kino ya lego tau yu luar ni akhate eh wah suni ilik ko hekak man. Yo gawa makku iya but hibulak terjua iya bu karni. Pila kata kang ni lu yak tu galuit. Ini ayok nak tu ko tu mana nado nang itu.
1: Ila John, tanali solo tu serau tiu tau gusulah semaju tan proposed dia on a toyok man na nuva nuna pamatukang titaw na sorto tile man na kaya man kanyo ininga pa
0: ila man na aki kimayang itakutlugi ila tau kitak niyo mikanun ang ekatigi kumik pitakaktu galuak CUSMA Canada US Mexico agreement lagaw yung so pekotit hanayaw pata Canada o iluani USA muniwe kaulik titaugak pata de akit toka harotini pitakang iluni Canada miuniwe kakaktu ulua reali ugaluit USA iluat nut kihieni tulok takotini akit toka harotau niaktuni hakketirin iluk mata ila hakketirip mata ila USA gabamaku giyangin Taman ni humalung natok at toktaw niya to Canada mute ako katibut. Ukwa Ontario mute, Quebec mute, ama British Columbia mute, maan na nakikima yun. Takubluga at toktaw na paho niya mata. Uwagut nunabuk minga kimasuta. Pekotinig, nikiniglunin, awdlay luwak tangit naptataw nga USA mute. Kano at toktaw niya mga ta tamakuno nga tulok takotinu. Kano tukihiu maniluk tuguhuli kihiani uko Canada uga bumaku giyang ita ba ublumi tu hakti tinia mata aki ge ako tini aki to ge ako tini tao US aiming aki mayuni peko tini Canada ilon itak tak palayun aki ge ako tini aki to ge ako tini lu hakti terinia na aki mata gabumaku giyabu so ublumi tu hang na na to peko tini huna at to tao na mga ta
1: Hey John, kanulitan na Prime Minister yung ila Mark Carney. Kanu ako tigil sa mabiyot bala na kanu nilya katika katas sa mabiyot kanu nabumiyo sa putyo kanu na kanyang mga ta kanu at doktaw na kanu na kata tamasumunga ako sa kakun na kibin.
0: Ila ikayok to aptigo nila hibulak tiyo katigik tutigo ikayok tuga yuwagayap tigo tamapta akkoong natukko mataman na gabumar tokakut horlo kano ay ba katigik niya takalaw tiyo ang katigik ming ahwila pitakakak na ato yalila o kalwa man pinahwa ko hiyula o tumik katikatigila o tutigo Prime Minister ang katigik dahan na kano Iso ang nagpamig, aki kwin nilulaw to waluit, kihene at ilaw nag takakturo ang nilak titlugudlo, ang katigigot, dahil na ahiulaw man, ang katigigot ikka. O kauhirit takimayak ka, ukapekotin, akituro ang nilayang inunabuhiluanin niya kay perhunamiya niyawayakan. O taman na ihumalo tigigap tigo, o kauhirit takimayak ka, ang makinaw yalaw taw yudlo, nunabuhiluanin aw lahat siya kayakang nilayangin. Tamakwa taw, o kauhirit takimabak ka, katimagangap ta.
1: Tema, tak ko kanu kaya gawa ma gija bonila tamani kanu ta kay pilot ni kanu sa putjiga supat nuna po miunit taman na so lutaw sini kut akitu ria niyo gaya tu ko sa kata tu taman na kayu sipat kanu kaya ta ko sa putjiga sa mana sa nuna po miun
0: ila man na uningan ni tukihiuman kano tuki hi oma bale nilu yaklo da pilera kakhema yugut kano lare atorta ona mangata nuna bu miut kawi man nangilune kihene akitto ya rotaune artut canada o iloano itertek palle

0: tittää teema tuossa rotin pinnassa rosella elatenna chief of defense staff kun era jo tikisemalla otti logo tämä ne kalonne sunnanne kivalle kun tokenne on näytty nyt kanatami tamakkuat kingo magia what we kait upaloni pitakareli tämä ne nunna vomme to kausi ulomati langin kanolle kisunille kia kingo magia katka unne kingo magia katka ne kait ipitako magia tanginne kama matukko ni maanno yo
1: ila qobe hola tugut da hebulti tungile ya deputy premier George Hicks minister Hicks lo dan kate kate gila aptigu general Carignan tamo anuna mut tunga hukti tulu ala apti kuve ya hulor tugut angi yuni pilaga khawa nera khemati lui ngataktu khalle rikku Canada min tamanna na kuve ya gi apti gu nuna li piba la kha nera yangi no khaw heri la apti gu amma pekoter zuani amiga khinera yabu no khaw heri la apti gu ta ko ngataktu khalle rikku Canada min Department of National Defense tuki hi umaga hakmata amiga khinak takal laikman makotinik ukanik loni amiga khinak takak takman nuna leilangin nik iglorang nik at ne arbe khotigi yabullu mikilo akhutik nuna ling mut nuna ling nun so tamakwa amiga khinniu yut adigin itut tuki hi umatya kharapiu nga taktuka leri kuninga lohi tamana qaw heri loqina ila qaw qaw heri tawye na apti gunilla bile qataqa qawarna arluti kiu jute qaqta khimayut to tamana qobya nak to harlugu ati lukkanne qaqati gi kanakta bile qati gi kanakta mittarbi u to tigi lugi mittarbi qotigi yavut hana yauna yakpata angik lerak ta uluti aqi kok to kan neluti unga tak tu khalerena piba la yakhluni amma nunabu meu piba la kata una yakhluti o unga tak tu kan atu goluni nunabu meu tang nu atu goluni ga ta na uk tu tigi waga pile ka tigi tu lo na yap ta iluani ta bata uto ko ga yebu
0: Ila jangan kau yang demi langit ini kan tuin nak apa kau tiga tangan nak ni tanak nalu nangi tu pijar kita orang tangan mata apa kau tiga jui kisian kau tiga orang nak tiga tangan bagi kisian apa kau tiga ini tanah ilah sekian nak matu aku.
1: Ila dah kau ngah tak tu kalau ikut tamani hiu tau tersugit kau bayar hulau tu inui timi kau tiga ni kata kak palum malau mata. Ni pekote kano ihumagiya kak matatao inuiti me kote gijangit nuna butung abikut mahingin do tamakwa ilagiya uga kang na gaya itatao mikano inuiti me kote gijangit taman okaw hekailaw kaptigo nuna but ang yakatigi uti nga malig lugu kano okakatigi nagtakareli to hakayang nagtakareli inuit ilaw yakayali tama na naman gila ikta bu kubiyagi yabu pero terjawa lera na nuna bu iluani takutlu inuit corporation kugi yangi tima kuti yangi pila kang jawa lak matatao tama na ikayu tao niya ang nga unga taktu kalera na ng bu ukaw heren malaw kaptigo at jigging ito pero terjawa pila kaya kat nalunayak tao himayo ukaw heren luti gulo so kubi anak tuwa tiki himan ni kailaw gata na general nunabu miyutang ni takuyulu alaw man
0: jangan ako yan na may tabang ang unak kao gabin man natin ako
1: wang alumat na siya may atong ngahok titilaw gabin
0: tana jangan may nunabu misipulak tiki jabutu sa akin na tas tampani CBC kundi ikaw tiki tilago apat sa kaw tiki tilago tampani unak atang mat nakong media kabut kano siya na tusak tasi ni tusak ko may nakatagatila dahil na ukalabi ko na tasi kaya kang itok 1-888-896-3135 ang makalun ni 979-6101 ito yung silat yung pipalir tusak sa niya alam yung matawit ang migot

Hello, la kut. Tengah sulung mikir semangat aku lama mik. Utang mikir luta tu saksi sungai kain yang nyalam mikir tu 925 aku pasun dengan ni. Taman ni CBC aku yuk tak termik CBC aku nak aku digital lusi. Tema tu sungai nyalam mikir good. Sunat tu inam nik sanang waktu aku bit. Tama ko at doktor na kang nalagi ba kay tako namin aligay nun na nga ni tako akito kaya rutinito ko sa kayo nagtidlugit tako kaya nga at doktor na kang nalagi ba kay tas mga ko sa kang nalagi gata amula pibali yuto sa sosong a kayo nalagi luti ulang uyok 925 pata nakawisa aluto pibali yuto lagi tidlugong

0: Insomma, che ho fatto niente con quelle mi catti tutta la buona. Hanno detto che hanno messo la tazza tutta, dico, a tutta una, picchiato tutta una roba, 50%.
1: Ma na pe ko sa khala ko ne la tu ke se ni to man da ke jis ne ka da ki tu re ti ti ni yu yong la ka ngi ti mi sa ko tu khan ni pa da kan no ini no na nga no da tu to ne ra su gi bi git kan no le ta man ob balo ne kan no ta man ne sa ma gi bi yo
0: Teman-teman, pikir yang cepat ini sering ngomong ini bertahun ini suka di belakang sama ngasa acu naru naktu tahun nunggu Amerika ini nunggu nuk kisah ini Amerika ini nunggu nuk suka di belakang negara apa tak ku nunggu nuk sama kau tak kau kaya ini mau orang hati yang tak sembuh mengerti kau amaru tak kau sihat tak sembuh sedih tak kau dah habis jual Tab nga itili munut so ta kudungi mat Amerika kudungi mat tapi kuma jewi ni sana bang ini hanyu itu hanyu isi malu lo tu dah gitu kan.
1: Jumi ko yan nami tiyala kay ito ulla tu sa sa ko tungil ito mo na CBC ko tu sa sa ko na kata kabe ulla ka terne rebuti
0: ko yan nami tiyala ulla ka siya
1: yeah. Dan jumi tepungi dan awal tiga jauh yuk teka ni tu sakai nak meja si nak kumi tiak kugut ini ni jumi tepung nak besok tu aku tiga kum nak kain nakabin wangilat amis sweet ulau kalau tiga tu sak sak aku tiga itu mana le pula rasa maju tu pekau mata salwa tu marial Salawat yung mga ilang tingo, kaktik ko na piyo ka na kung lanok ka na ang itong at o kaktok. Timay kaya kakatalo ilang. Una to sa kaksak, tama ni Akalun ni Tako Embrace Life Council, inyo tito nung kwaki ka, tayo yung wala ka na. Tako, katititi katas yung mataka ko tamak, sina Sanalit the Arts and Crafts kikuliman antuk angalam di September 10 3:30 mesasimo rasuning ani inusuk big wellness hub me amata yati tilar loti September 13 to me formo rasuning ani kikutuin nalimanut di tokti tilar loti tamo satta khalatu ni lu September 15 wala 2:30 me 4:30 mot ama polar dip Oki ulin no 80 me onga tano ta ko pepa ni tata te real ni tata te kisi mage akala street ta bani apex mami ani akong ot si jangani la tu ilia pa mitoya yamo otu ilia pa mitu mo kasuning ani polar dip ngona imani la tu nu ko kaisa
2: imaksilak tu in
1: imaksilak tu in ikilitia
2: Tai mate kana kai pa lai polo dip ikina ni kongo nile na ni kongo no.
1: Oh, to kasi ni tayo na raw at ma o kaka bi kasi.
2: Ama embrace life ino sa mi sa si magi ngover lai jo ni ko. At yung lak na lau sa si jo ala jo.
1: In age sulu lai kapit to sa nakatot tayo magi na kami kawisa. Ilay na kami palayala ka bigot man na no kabisa din na mas sigud jo lang migat te ko nga sna la ko yir ko yan nami ta pa pa biang ipata na la disa kang iko ta ta bani ka ta ga yang ina na ko me ka ta ti ko na la ka ta ga si amol te ko la ka tu sok sok ko ti ka ta ko yir na ko me te ga lo ti ko And that is all the time we have for our Kundalik show for today. So thank you for tuning in with us this morning. We had a lot of live guests through phone and the Nunavut Premier being in the studio, so it was a lot of fun this morning. So I hope you all had a enjoyed the show.

0: kan man nagyon napo.
1: Asutta. Taman na to kasi yung marat sa klugo apekotiging itan nilo ni ilagyak siya magawinna. Tunga sugin.
0: Ilagyak siya mong kayo kung kiwa na tao kung arawa ma. At siya ko kasi ba na tao kung arawa ma. Namas ang nakuyo kita ang kayong matukisiyo ng kanyang naroonin. Kaya yung nakayaktunga. Sana yung mayokang pagkisiyan. Ako nga rin nakukuyos yung orang mata. Ako nga yung pinaksisim ako yung luwa mo.
1: Alright, okay.
0: Ito ako nung kasi ako nung ka.
1: Alright, ko yan namin. Okay, kakugutaw nga tagbabuti.
0: Okay, tagbabuti. Bye.
1: Tana to sakbigisak tabot, natarino piugatuk, igloring min.

0: sangit kanu okas si maningit naki kay makat ng mga ta naman na ako may isa magsaksaw na kuluya ka ba ima ingigali ako tatu nila
1: ima ito ako may ito may ikanaya ako kuma pira tulwa yu alaw suwiga jatta ka ingiga isa magitu ina lu ingigali ono kisi yung ito ya lu isa magitu jatta ka kisi anita ima ingito ingigali ako sumna Acha pijar ya tuh mah.
0: Acha ni.
1: Ah, ila aji ingin mijo ila ila ingin kali awak tu ni. Tempat caw tiga tiga kau ingat tu milyun ni. Aku guna tu bu. Amalu. Ah, ingin kali awak tu ni. Kau gay mal kau laki gay malu ni tanya saya nak pijar apa keluar tu. Pijar itu ni tu nak tu. Kau yang nak itu ni nak tu ni mai tu.
0: Itay na nai pipiu ilin ning itay ilin ning itay sik ta na pangnau te kisa maya mina kalua sik ato kono ka sik ko
1: tana wala yon
0: kanu le tana ata ka pengot ko tu yapa
1: kuwe na bit juan yama tay mai

suchi. CBC to terminal to see Daniel Ovanga. Ulumi, I panganik, au yaligut, 25, 2026, until low, sirk, 305, labituk, a hide, musabiti. Uluminala langa yavut, until da, titelapi, uma. Suli, June 30, dilogo. June 30 dilogo alikota ohalima hatiha sunga lau yumat maiku kota mit tamani kutua mi tikumyak tikuni angayokha hotinga ammalo CPC kuni pinasukala hatta loksimam meyo dechmani gyak maiku lo alilo unika tuk tusak tisiniup mitchanut dechmani Hanrailing alak ni mga at tusokat siya ni hawititisungun ni mga at ali nukhanga si malikma tutabi mi 40 years ungatani pinastiw likmat ilahat dalaw yung mat tusokat siya ni anakmit tutabi hakatak tinakulo ni pigyang alak tubinik pinasokat ta si mama ako niya luk suli tana Unika diluit hanutigi tusakat sania hatta si mamangat. Ukalima hatigi diluit tusak saulang ayuk. Dan June 30 diluit.

Ali kingulipak sutilogo nipilok daulaw yut. Hey, amalo. Una to saksaw lang ang mayut. At Big Jam 2026. Pinaswaw si ulaw yung makoni. Ilagit pa ni ko atasiyo yak mayut. Ingi ko si liabin yak mini. Ingi tiluit hat sinikiya. To saksaw lang ang mayut. Tako taka. Ulam itu sak seorang ayu CPC itu dah bimit. Ha hai, dungan suap ikuti, kapi dukuti, di dukuti. Ha hai, huku wali silen ni adik kau isa kentang unna semuling ayu ini nuna bimmi nuna cia bummi lui mailing ayu iguk. Kutra api mi unnuk, nupu jaka lalangan ngak dami iguk. Suku yuli tuin nakai hak sutilo unnuak. Tatsi ka lalangan ngak dau sutilo guk. Ano kun nia sutilo sikhin ni ulo ni gi ulo akun ni ngani 20 mitsu ngun ilimik. Uko ni haklo dilo 13 nguyumik. Sani kilo amilo nubu yali umilangan ng aktaw mi yugok unno sa. Sugu yuli dun na kaya hak sutilo guk unno ak. Tatsi ka la langan ng aktaw sutilo guk. Ano kun nia sutilo ni gi dumik 20 mitsu ngun ilimik. Ano kin alo sakin niya ng aktaw suni. Sikhin ni mi pisi mayumik 20 mitsu ngun ilimik. Oko ni haklo dilo, tiyan, ngayumik. Umiyoyak milo, nubuya ka lalangan ng aktaw mi yugok, nubuya liyo minya mitsuti unwak, hiti galigik pat, sugu yuli tuy na kaya hak suti lugok. Tatsi ka lalangan ng aktaw suti lugok. Oko ni ngalo, 11 mi lang ng aktak. Inuktua milo, nubuya palo lang ng aktaw mi yugok, sugu yuli tuy na kaya hak suti lunwak, tatsi ka lalangan ng aktaw suti lugok. Ano kun niya stilo sikhin ni dumik 20 miso ngon ilimik. Oko ni haklo dilo 10 ngon yumik. Pufuk ni tumilo nubuya palo lang ng akta mi yugok. Sugo yuli dun na kaya hak sutilo unuak. Ano kun niya sutilo takawlo ni iulo akun ni ngani 20 miso ngon ilimik. Oko ni haklo dilo 8 ngon yumik. Ako libin milo nubuya palo lang ng akta mi yugok. Oko ni haklo dilo 8 ngon yumik. Ibu ibin milo salo nilo nubuya palo lang ng aktaw mi yugok tatsi kala lang ng aktaw stilo unuak. Ano kay hatirin niya stilo nik yidumik 20 miso ngon ilimik. Oko ni hatirin niya stilo 5 ngon yumik. Kayang siya miraklin lake milo nubuya palo lang ng aktaw mi yugok suku yuli dun na kay hak stilo unusa tatsi kala lang ng aktaw stilo gok. Ano kun niya sutilo atuak ni tumik 20 mit 40 mot sungo ni limik. Oko ni ngalo 6 min niya nagaktak. Huwak tamilo nubaya palo lang nagaktak may yugok sugo yuli tuin na kaya hak sutilo nun sa. Tatsi kala lang nagaktak sutilo gok. Ano kun niya sutilo nik yulo atuak ni ulo akuninga ni 20 mit sungo ni limik. Oko ni haklo tilo 6 nguyumik. Kaming sumilo, nubuya palo lang ang aktaw may yugok. Tatsi kala lang ang aktaw sutilo gok. Ano kun niya sutilo nik yitumik 20 miso ngon ilimik. Oko ni ngalo 6 min niya nagakdak. Aw palong milo, nubuya kala lang ang aktaw may yut. Tatsi kala lang ang aktaw sutilo gok. Oko ni ngalo 7 min niya nagakdak. Tatsi uyak milo, tatsi kala lang ang aktaw may yut. Nubuya kala lo tilo. Ano kun niya stilo atuak ni tumik 20 mi so ngon ilimik. Oko ni ngalo 7 min niya nagaktak. Kukdwa milo nubuya kala lang nagaktak mi yugok. Ano kun niya stilo ni giulo atuak ni ulo akun ni ngani 20 mi so ngon ilimik. Oko ni haklo tilo 7 ngon yumik. Kanyak soaluk dwa milo nubuya liu milang nagaktak mi yugok. Sugu yuli tun na kaya hakso tilo unuak. Oko ni ngalo 6 min niya nagaktak. Aba nilo nun at siya bumi na inami haup tayo milo. Nubuya ka lalang nagaktak mi yugok. Alla kililiw min niya kaluak suti unuak. Ano kay hatikin niya stilo ni yulo at wak ni ulo akun ni ngani 20 mitsu ngon ilimik. Oko ni haklo dilo 10 ngon yumik. Post bio makko bin milo. Nubuya ka lalang nagaktak mi yugok. Alla kililiw min niya kaluak suti unuak. Ano kun niya sutilo 1 niulo at 2 niulo akun ni ngani 20 mi sungo nilimik. Ano kun ngalo sakin niya nagaktaw suni ni giulo at 2 niulo akun ni ngani 20 mi 40 mo sungo nilimik. Oko ni ngalo 12 mi lang nagaktak. Dako at kasil niya dikut.

0: D'accord, mais...
1: Hai, rakan ku ak pik jam ngutilo tasiyak miut ilarit pingwa katak miut. Hai, nak me magelu na ala kunas kini me kecil itu betilu nga kanungi kuta kapat kau silak sorry bunga. Hai, itu sangat cedok. Ino lek besut cila ngawuti ya ni me. Aipanik Luisa mi pisi matilu ino lek besut cerit ya ni. Amalu, my Betsy, Betsy Adams, happy birthday. Inuluk bisut siya kataw lang abudit. Vanessa, paninga, tanna, Luisa, Mamie. Bisi mamma dilugu. Ha, inuluk bisut siya lang abusi. Wait, ukuali, sila niya dikut, hawi sa kentang akapa mauli nga juit. Ano na bimino na tsebo milo, may ilang juigok. Kutuwa ka pimi, nubuya laktuk, sukuyo litu na kaya haksu dilugok. Tat sili kong na ilak niya nikak. Tak ulakut. Anu kilo dilo sekin ni ulu one ni ulu aku ningani 20 misung ni limik. Anu kengalu sakila sakilak ni anu kata sekin ni ulu nik ni ulu aku ningani 20 mit 40 mut sung ni limik. Oku ni haklo di 22. San kilo amilo suku yu lak me yu gok. Tak sili kun ni lak ni anu kata ulakut. Anu kilo di sekin ni tu mik

Ilatemet sait sekut sayana tela tamna uigua tamna kamanito amuta yokunika diwila tekunga titikanut kalaya atalaw sa mga mata kakibanol suti tamna uigua ila sayana tigo

Alang aun nuk nu ia nak tu gok, makutu ina relik amma tak serat talunim. Ang nang nak tu gok 30 mit 50 mo rat talunim, nuna yung nia tamani 9 milunim. Akago nu ia go mak tu gok, makutu ina relik, kisya ni go alalak palleo mak sunim. Ang nang mak tu gok 30 mit 50 mo rat talunim, nuna yung nia tamani 14 mi go mak sunim. Kansa namin ang matkaya jamite maunog nuwiya na aktugok makutuin na relit taksilirat talunim. O ang nang naktugok 20 mit una yung niya tamani 8 milunim. Alalak palleo maktugok akagublakot. O ang nang umasuni 30 mit 50 mo rat talunim. Una yung niya tamani 15 mil umasuti. Igluliga atong miliyon nuk nuwiya na aktugok makutuin na relit tau. Taksilirat talunim. O ang nang naktugo 20 mit, una yung niya tamani 8 milunim. Alalak palleo maktugo akago blakot. O ang nang umasuni 20 mit, una yung niya tamani 13 mil umasuni. Kamanito alit unnog nuwiya naktugo makutuin na relit. O ang nalunigo 20, una yung niya tamani 8 milunim. Akago sakin na umasunim. O ang nagumatoko 20 mit, una yung ninga tamani 16 mi gumatoko. Salang milyon nagnuwiya na aktugok, makutuwi na relit. O ang naloni 30-50 mo katalunim, una yung ninga tamani 6 milunim. Akago sa kanila katao masunim, o ang nagumatoko 40 mit 60 mo katalunim, una yung ninga tamani 10 mi gumatunim. Nau yani liun nuk nuwiya na aktugok alalak palleo yasini unnuau o ang naluni 30 50 mo katalunim nuna yung niya tamani 7 milunim akago sakinila katao mak sakinila umak togok o ang naluni 40 mit 60 mo katalunim nuna yung niya tamani 13 milu masunim tigwatako sila timin na nasa kiyaw ila tamani kivalya mit unnuk Amakagoo.

0: Anna Pivalian Oralegan Nap, Daylat, Sykeset, Uteriana, Dok, the Mani Katiev Silava, Robert Ravito. What's out, Tao?
1: CBC, you can talk to me, Pivalian. Well, I have shown it. 2027 me ka doctor with changata chuma awla tiji hotel of sima jiwman tau bayi nui katu jihati gingi no akit tau la waktu hunu jurni ane mo pasi jatse jale ngu sima jom na steini ya mole na ta na ikhalam ni ikaktu ibi me la waktu haka jau jakut na gad jau me amalu pasi jau sima jom hunu jurni aktu mini uga nga ikhalam ni 2023 me amalu pasi jau la waktu lugu mole na ta na pirtau si la waktu sima jom mani tau ba inui katu jahat tiga ingin ni tahan nalu apa si jauh juh tiga jangan sakhe ma amisui unika hatta lila umijut hunu jomni akta mini unak hatta tik ala acak taulu ni inuit me too molen senalan ni halu ni katuk tau ni nga march mut akit taulu waktu Churchill tahan aku ni tulat tak binga akit giyak tau kasua hatta si majung manali nalaut syak tau si malatuk $70 billion lalu akaja kaya abe mi mo Joe sabi kata junior kalau tu nunali go mi suit umiak jua kutiki tau su Churchill mi akit giyak tau pataman na kivalle mo ikajau tak akajak tu
2: abe ni ukeo tatu meo tau yutigo Kogiyagi may akalak, takanditaan na taksiga akalak, pan umihan yung akaluin. Tamahunga, nung naptit, agyakto yung pekotel yung akalung ni, okko ni, okko alung ni. Auyak po na ito kayaan mo yung, at ako, tuwakalo yung pinjutaw, tamaso, te ukeka, kuhila na huli ka nga lo, taksiga akalak, pan pivalin laki kayak, tugod.
1: Tay mangila, tako, akiga akalak, nung akangaw ko dyan mga, Nalunay tau si mga ito kasi ni mani tau ba ang maluga ba matakakusuli nalunay si kaswaktot ikayaw tikatsiyaw na kajang mga ang malo ikalong mayo tako si waktingi akbila waktuin ang malo akbila waktuti kaumabik mingaw isa pingani tay malo ikalong mayo na tuni akayla waktut ilagijaw la waktut dani ang nujalay asi waktu lakajikuni nga to ukala waktut tako tanago kaupin na tiyala waktut Amalutta kisiani halluna anittu itu kisi se mangittu tamanna akbiga sorni ju pimma riumma
3: e pon dawsko
1: ta kole negati tausung mata halluna ninga tuni amalu ta ko

0: nakakatasod inuit no jaleo ka kaya kanila ito kube na laki lao itong malutaw tak nakitsiaban no nalin no tunay kataw unak sila niyo
1: Kaya nami kawisa to sa exit utak to tama ka sanang med tema sila lagi lang na may lakitsan ngayon na kanina siya mga tagli Tekini ku gajung mi go kunnuk nu ya naktok tak silak pelelu ni unnuk uni unyat mani 3 million ni akago sekene le gatta o ma lu ni tak se onne pelelu ma tu go blakun uni uni ngat mani 12 million ma lu ni talo do amili unnuk nu ya naktu go tak silak pelelu ni taun nuau uni unyat mani 5 million ni akago sekene le gatta o ma lu ni tak se le onne pelelu ma tu go blakun Uni niya tamani 13 miyo mahtuni. Oksok tolit unnuk nu iya naak tu gok. Uni niya tamani 6 miyo ni. Akagu sekendero mahtuni. Uni niya tamani 12 miyo mahtu go tekeni. Oksok tomin. Ikaluktu tialit unnuk alang naak tu gok. Nigelo ni 20. Uni niya tamani 7 miyo ni. Akago sekendero mahtuni, nigero mahtoro 30 mit, uni uningat mani 17 migo mahtoro. Koglok tolit unnuk nuye naktugok, alalak palelo ni kiseni unnuaw, nigelo ni 20, uni uningat mani 11 milo ni. Akago sekendero gattao mahtuni, nigelo ni gok 30 mit 50 mo gattalo ni, uni uningat mani 21 migo mahtuni. Tegwa tako sila tim nina sugi yawila. Tekin ikatang yuni unnuk ama kagu.

I lei lacht dewt heb sach sa un eleman, dam na li kan na mi utolok sa mayok. Tami miserala kunikati liut sa ne

0: Hát, tuki lagen nao kona mi taip si minga mi tu. I la tuki lagen la ni gimi u aisa su la akwe mu. Akwe nao la la rapta isa ki unga tani. Langi anak to galo lang pukta lo kito lo mata. Tamak kwa pukta lo kito mata. Taka pukta ang nangi nangi mata angin na si yo yakta lasunga. Kingu mo kay bia lo sunga na ke kapha yo aksunga na ke kapha tu ni yo ma tamani kamu ti tulua le tu ku mani tawu nga uwa ni na pa kaya ma ni yo ka tamu nga ni aka mana la la ki kidu no kai na ma una tse na ma kidu na ya
1: ya ya ya ak pe ni vik sa wa tik bole ni man ta na aka gu tu sak sa wa ya ma to Kangatena mi utala ako sa mayok. Tami misagala. Ila ono katsang na ako siya. Pianik bisa wata o tagwa uli lang man. Koy na mila pagkuta ako at sa agsako kao yun. Tamahan niya katigit kao sila wanga. Roberts Kabvito. Akagutaw at sa agya o maasip sa agsakun. Tagwa uli siya.